tua wo yema nwomtofo nyame nhyira mo nay tawai tawai na shi hey na bahiba hey.

sobra sote no po wa waru ye ni mu a eduru sa ya to ani hasro ate a waru ya na kasa no ani nyawo de trase pansha no juma na ya basa no bi ta chi na ni me say di Jesus your pa isumu ni ebe nyina ba no a dead the free ho sa nyumre ai wo bra sote bi repo wa bra bobo a you are some kakra bi ma wo se nia wasani ya funu ba no ni di Jesus ni otina funu ba no so a eye Jesus Christ no ni di any Jesus sa obra so tele ba na go ba bi fa ni me kanfo ni se me kanfo Jesus Christ amma wo se Jesus ma ne nye han e wo akoma mu na sa ba ne ba wa bra bo mu a so me ni ama nyina e be twan ne na ni asen nyina e be ye ye fa wo to ya wo nya ko ba so ni o sia sia wa satra na o hu ni o ni